0: Bita na tatai wali wo ko hago mangoi.
1: Hai ma. Ana.
0: Wali apo yang ngamba ta yaka nyamba kane.
1: Hai ma. Nda. Nda. Ana ba.
0: Yete ya.
1: Baba.
0: Bol
1: for me.
0: Bol
1: la kai pacha.
0: Lo kata. Bo kwa ta be na ngaku twa boke. He. Ha. Langwa ko hangelo ka. Hame ba twa ba ke hamone. Bana to ni mi hoya. Bana to no ya ya. Bana buhala.

mzimu atole mumigendi wacho ndakumbuye mbuzu simbuzu nambara awambaye nganiwe ngumbuye ndakumbuye rubinga atwagendanye tutagenzanya ayitwa bararuhinga numugenzi nifuza